0: Ha? Dili sila uyon sa impeachment, pero ikaw ning say yes ka. Therefore, doon na kay gitago diha. Representative man ka, na ayaw kong igna nga ang imuhang gidala diha sa Congress is ang tingog sa katawhan. Kaya kung ang tingog sa katawhan, tinatibok ka, nakita nila nga mali na ang inyuhang gibuhat diha, nga kanang gidali ninyo ng impeachment, instead nga muatubang ta og daghan kayo nga mga problema sa nasod Pilipinas para masolve. Ha? Imbis mauna inyuhang lihukon, giuna pa nyo ng impeachment diha. Ha? Mas maayo pa ang bagang katawhan na sayod pa, nakahibalo pa unsay tama, unsay dili. Ayaw tao ka imong kaugalingon nga representative ka kung wa ka naminaw sa sugyot sa sa kadaghanan. Ayaw tao ka imong kaugalingon nga representative ka sa kadaghanan sa imuhang constituents diha. Kung ang imuhang gibit-bit nga tingog diha sa Kongreso, imuhara. Los-los kang dako. Oh, lagi no, nakalimot ko katropang Rustom. Ingon lagi ko. Sige, naanat ang mga katropa sa ika number 8 ha. Padulog po ito sa exciting part mga katropa. Atong oras alas 8:01 sa buntag mga katropa. Aron nga dili kadali ka po yun sa imuhang pagtrabaho. Siguro ha katropa nga nakatumar ka og premium D3 capsule nga adunay vitamin D3. Katabang kanimo mga katropa ang palikuno ng imuhang kabukugan. Dili kadali ka po yun, igo ka lang panington energetic sa imuhang pagtrabaho. Premium D3 capsule mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Walay gana maglihok-lihok. Tukod kay Luya ang lawas, mag-premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Alas 8.05 sa buntag itong oras, mga katropa. Ubalik kita sa itong tulumanon na ang programang Bullseye. So kaganina mga katropa, before ito nag-break, itong gisgutan mga katropa ang katong mga pangalan, no? Nga gi-appel mga katropa sa affidavit mga katropa sa 18X naman noon. X Marines mga katropa. No? Nga nakadawat matud pa o gamali-malitang kwarta mga katropa. So naana ta sa ika number 8, nahunong kita mga katropa. Number 7, nahunong kita mga katropa ni Representative Jose Joey Alvarez sa Palawan na 2nd District. So padayon man nato mga katropa, no, diri kita sa ika number 8 mga katropa, no, ang ika number 8 nga gi-appeal, gidawit mga katropa sa 18 Marines mga katropa si Representative Joel Chua of Manila 3rd District. Kani sige na to ni kakitaan mga katropa nga every time nga mag-hearing mga katropa, no, about sa impeachment ni VP Sara, ang Congress naagi ni siya. Galingkod gini siya. So si Representative Joel Chua katropa, siya ang chair sa House Committee on Good Government nga nag-imbestiga sa confidential funds usab ni VP Sara Duterte. Oh, mga nakita niyong connect. So nga nung na-appeal siya, naa siya sa listahan. Usa sa nag-scrutinize katropa sa transaction sa OVP. So kita ninyo ha, connected gihapon mga katropa sa kaso mga katropa o sa impeachment ni Sara Duterte. Appeal siya mga katropa, gitagaan daw siya, nakadawat daw siya o kickback. Ikasiyam katropa si Representative Janet Garin mga katropa. Katong gipaampo sa Congress nga giapil og basa ang ChatGPT. Iloilo First District Representative, gani siya dating DOH Secretary, Deputy Speaker pagyod mga katropa. Giapil sa affidavit mga katropa, usa sa mga Iloilo lawmakers nga gihinganlan si Garin. Og ang mga kanhing mga kongresista mga katropa na apel. Kini exciting part. Si kanhi Representative Franz Castro katropa og sa ACT Teachers mga katropa. Kini. May gani wa ni nakadaog ni hinampakan eh. Manabitaw ACT Teachers sa party list katropa pero ang gipaglaban dili ang mga teachers. Marangge estudyante man ang ipaglaban aning ipadala itos bukid. So appeal siya. Background ani mga katropa, kani siya kanhi nga makabayan black mga katropa, no, usa sa nagfile og impeachment versus VP Sara og kritiko kini sa mga Duterte. Na appeal kini mga katropa sa listahan og giingon sa makabayan nga matod pa ha, ang giingon sa makabayan, Duterte's cannot escape accountability by manufacturing lies. Mao na itubag niya. Kani po isa mga katropa lang, minis lang pang pakugon. Kini mga katropa, si kanhi Representative Arlene Brosas of Gabriela mga katropa. Gabriela party list, nilipaglaban ng mga kababainhan. Pero nga nung naabot sa bukid. Makabayan black gyapon na siya mga katropa. No? Kritiko na siya sa drug on war. Nga dapat daw ang mga allegedly mga katropa napatay sa illegal drugs sa mga katropa, di daw ni dapat buhaton nga mapatay gini sila. Dapat palanggaon. Kritiko ni siya mga katropa. Nganong na-appel man siya sa listahan? Nganong na-appel man? Niingon si Barbers mga katropa. Siya mo nintubag, si Barbers. Script is poorly done and a clear hack job. Magitubag niya pagbanggit mga katropa sa pangalan ni Arlene Brosas. Appel usab mga katropa si Barbers ani, ha? Una-una siya tubag mga katropa, no, appel si Barbers. Sa Surigao del Norte 2nd District mga katropa, no, usa na to ni hisgutan si Barbers mga katropa diri sa nilang Arlene Brosas og ni Representative Franz Castro. Kauban mangud ni siya mga katropa, si Franz Castro, si Laila De Lima. Lakip na si Brosas katropa nga ning adto sila sa usa ka lugar, di na ko i-mention ang lugar, no, usa ka lugar di nagmeeting-meeting mga katropa. Kauban na si ang boss sa 18 Marines si Zaldico. daw be, doon na pa'y mga text messages katropa nga na-retrieve o naa sa ilang affidavit katropa sa 18 Marines nga pati mga katropa ang ilang boss ningon nga okay na yan kay Brosas, okay na yan kay Ma'am Arlene, mga inana ba nga mga tunada mga katropa. So mo galito nga si Senador Marcoleta, si Senador Cayetano mga katropa. Actually sila gid ang first nga mga elected senators katropa, senators nga ako ang nadunggan katropa nga ilahag yung kanapit ang walipod-lipod nga ilang istorya ba nga. Matod pa, sakit pa minawon, sakit pa malandungon mga katropa nga do natay elected officials diya sa Congress. Mga katropa nga nakadawat og kickback, dunay mga anomalya, dagko nga kantidad sa kwarta nga ilang ginadawat and naginafundingan nila no through sa ilang party list mga katropa. Ginafundingan nila ning mga progresibong grupo sa unsa man, kaning mga CPP, NPA mga katropa, no kining mga aktivista diha nga gasigiga rally, mga kabataan nga gasigiga rally imbes nga mo eskwela. Ginafundingan nila mga katropa para himuon bitaw kanang ma-delay mga katropa, no ma-delay ang ato ang pagkabot sa kanang bitaw nga gidugay na natong gihandom ng peace mga katropa. Panaghiusa. Oh, muna'y gisulti kagahapon atong sa hearing mga katropa sa Blue Ribbon Committee ni Cayetano Black mga katropa. Diba? Ang ato ang gobyerno gasigi og supply og bala, gaswildo og mga sundalo, gasugo sa mga sundalo, humanon taning insurhensya. Ato ang pukagon, ang ato ang bungkagon na kining grupo sa walhong grupo. Ang ato ang gobyerno mismo mga katropa nagsugo mga katropa sa inani nga mga lakang. Pero naasunod sa gobyerno mismo mga katropa ang nag-fans food no para i-fuel mga katropa no para mahimong kini ba nga kang kahingungaan or mekanismo katropa para kini mga walhong grupo do na pud sila ipanglaban na batok sa mga kasundaluhan. Diba? O, muna tag mga buong. Muna tag mga buong. Mura ba ang sundalo o kining mga CPP, NPA, mga walong grupo, o sa pananiha, mura ba ka nang gipaaway ba, no? Mga ultimo ng mga katawhan, mga katropa sa National Pilipinas, sundalo o kining mga NPA. Kapwa Filipino, nag-away-away. Nag-away-away, mga katropa. Pero kinsa nabulahan, kaning mga hinampak dagko nga adas taas nga dawat og kwarta. Oh. Diba? Nagpakakuan mo ba? Nagpakahiro mo? Nagpaka-Andres Bonifacio mo? Pero mali nga ideolohiya ng inyong ginabuhat tungod kay naulipo na sa kwarta. No, dili na nindot nga ideolohiya ang gi-inject nga to sa mga kabataan. Dili na nindot mga katropa nga kana ba nga no, kita democratic country man ta. Free man ta nga mag-rally, free ta magpagawa sa tuang mga hinanakit, free ta nga musaway sa gobyerno mga katropa.
1: Tama.
0: But not to the extent nga musaka kag bukid nga mahimo na kang part sa armed forces sa walhong grupo. Unya makig-away ka na batok sa gobyerno tungod kay ang nag-supply pod sa inyo dana ang taga-gobyerno pod. Tungod lagi sa kapobrehon. Unya tungod lagi kay na-feel nimo ang inferiority sa kinabuhi. Na-feel nimo ang kalisod kay ikaw mag-uuma ka. Wa kay kwarta. Unya nakita nimo nga may maning uban dere ana kanang unfair ka ayo kay sila gali ingon adto ako kay lisod ko pobre kayo ingon na nao na lang ko. Mauna nga naaghat ka nga musaka ka des bukid makigbato ka sa atong militar kay nagtuo ka nga sakto na imong gibuhat diha kay lagi injected ka o gamalay nga ideolohiya gikan ani mga hinampak nga dago. Kay naa may kwarta ang tao magud mga katropa basta tunulan nimo og kwarta plus unsa pa na ang naa sa iyang kasing-kasing og huna-huna kani ba nga kasakit sa gobyerno, kasuko sa gobyerno, unya gisugnuran pa ka aning mga hinampak nga dago. Oh, mauna nga mag-alsa gid ka. Ha? Huh? Kami sa media magsimi panawagan naog na mo. Balik na mo sa sabakan sa gobyerno. Mga kasundaluhan, no, dili man naingo nga ang mga sundalo nato mo anarag bukid kay pamusilon mo diretso. Before na sila ni Saka, before mo gigukod diha, doon na sila gihimo mga katropa nga pamaagi nga para maaghat nung mubalik mo. Mabitaw na nga imbis rebuilding, itawag mo nga friends rescued. Diba? Kay gituring mo nga amigo, gituring mo nga pamilya, kay tungod parehas na tagdugo, Pilipino rata. Saon ba nga kasi gaaghat ang ato ang militar nga mubalik mo ang atong ato ang gobyerno kasi gaaghat unya kini po mga kawatang dagko kasi gi pud fuel sa inyo sige sige kami na bahala magkano magkano diyan ang budget wala na kaming bala representative sige lang magpadala kami diyan kita pa kong video mga katropa nga ang gipagawas katong mga estudyante nga immersion kunuha ito naa sila sa bukid mga katropa. Nya na problema sila pag-start sa ilahang panagtapok, panagtigom, kaya wala sila speaker. Ano bang sound system ba? Wala sila sound system. O nya kay, gisulti pa to sa isang kababae dito nga, magpaabot na daw kay, ipahatod daw ang speaker, o nya, padulong na daw ang chopper. Ha? Mga animal man di ay. Wala ko gipakita sa inyo ha diha karon nga ebidensya sa akong istorya. Pero if i-check ninyo na mga katropa, naana sa social media, especially sa Facebook, nag-circulate na mga katropa. No? Kung ano man kayo ron, isog na kayo ba? Isog na kayo, lantara na kayo mga katropa. Dili para sa una nga, magtago-tago pa, mo deny pa. Karon lantara na kayo. Tanaw ba una sila? O, kana si Franz Castro, representative man na sa una. Wa ba mo kakita anak niya diha nga apil sa rally? Tanawa na si Arlene Brosa sa Gabriela. Wala ba mo kakita anak niya diha sa television nga ni apil og rally? Di ba naa siya? Kinsa na yung mga kauban og unsa nga flag ang ilang gibitbit? Muna nga gikasakit mga katropa sa uban nga senador nga nakita nila katropa unsay nahitabo sa gobyerno. Kita nagpalit na sa to mga palitunon doon na tax. Doon na nevat. Nanarbaho ta, gikuwaan ta og tax. Unya ahama na padulong. Padulong sa gobyerno. Therefore, kita usab, apil sab ta ani nga, nagsupply aning mga walong grupo sa ilang mga kinahanglan di taas. Tungod ini mga kickbacks mga katropa. Mauna, kung ako lang pabuton, dapat ini sila manaog, mudaog. Ini mudaog mga katropa. Doon na bitay usa ka interview akong gipangutana si usa ka gobernador. Pasan sila mismo kahibalo sila nga dunay mga party list katrupa. Kini makabayan black number one magina sila. Maingon naman na sila nga red tagging. Ha? Aware man ta nga dunay gyud mga party list katrupa nga pro NPA. Ato na i-direct. Ato pa nang tabu-tabu na ng ato ang mga kuwan diya. No, mga supporters sa NPA. Kay gusto nila mag-alsa batok sa gobyerno. Sumoto nga giaghat mga katropa ni Senator Cayetano ang ato ang gobyerno. Lakip na ang sa intelligence sa mga katropa nga kini buhatan og laom nga investigasyon kay para maundang na kini. Paabot na po tag sunod election kay mag mo declare na po ning ato ang militar katropa o kanang sunugon ang kining mga flag sa mga party list. Mao na po ni ato ang buhaton sunod. Diyan. Kita i-review tong mga previous katong previous election tanawan ng mga kuan na ato ang mga video clips mga katropa. Kita ninyo pati mga lumad, mga kanhing nga mga rebelde katropa, mga rescued friends nato, no ilang gikondina kini, gikondem nila ni mga katropa nga mga party list nga unta dili butaran para di na mudaog. Pero lagi kita tapulan kay ita mubasa, tapulan kita maminaw og radyo. May ratag TikTok. May ratag mga dagkog YouTube dan ha og mga paa makakita kay abti kay ita mo share. Pero pag balita gali bungol og buta tang tanan. Kung nagtinabangay lang ta mga katropa, kini mga hinampakan, hindi ni sila kalingkod. Ngano nakalingkod man eh? Kay ngano man, naandan, nasanay ta, gikan pa na, kani adto pa sa to ang mga elders, naanana sila. Mauna ning tatak sa to ang utok mga katropa, kana nga mga pangalan sa mga party list. Tungod kay kani adto pa, nagtuot nga kini sila mulaban sa mga pobre. Mao bitaw nang gibutaran nato kay nagtuotang para ni sa tuang mga pobre. Boses nato, tingog nato para mapaabot ngadto sa Kongreso mga katropa ang atong gikinahanglan. Pero di ay lahi nang ilhang ginabuhat. Putna na putag oras ani ro, daghang patabang balita. Sige, ato ni padayon mga katropa. Sige daw katropang Rostom. Patawag daw siya katropang Rostom, nagreply na si katropang Rambo. So direta mga katropa, no? Padayon na to. Kini si dating representative Ace Barbers mga katropa. No, sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, second district, mga katropa, siya ang chair sa Quad Committee nga nag-expose sa pay for slay sa drug war. Mora gihapon, drug war gihapon, ha? Kini siya, kritiko gihapon niya si mga Duterte. Anong na-appeal siya mga katropa? Tungkol kay nagplano na siya nga mag-file og kaso batok sa nag-file na siya og kuan mga katropa. I mean nagplano na siya nga mag-file siya og kaso no batok sa mga Marines ha. Na-appeal siya mga katropa tungkol siguro matud pa sa iyang nahimong posisyon sa una nga siya ang nag-expose katropa about aning pay for slay mga katropa sa drug on war. O, tawag na to mga katropa, o kanang reward system ba kaniadto sa panahon ni Presidenta Duterte, mga katropa. Ika-13, si kanhi Representative Dan Fernandez, sorry. Nag-artista na lang taong padayon. Laguna First District, mga katropa, Quad Committee Member. Kritiko si mga Duterte. Giingon nga, nakadawat isip Quad Co Member, mga katropa. Ika-14 si Raul Manuel. Kanipod, kabataan party list katropa. Raul Manuel, nganong wala manining atong Negros para ma-appeal siya dito. Makabayan Black Youth Representative. Girepresent pa ni mo ang youth or gidaot ni mo ang youth. Ika-15 katropa. Usapod ni mga katropa. Nga, dato kayo. Si Stella Kimbo sa Marikina mga katropa. Grabe kayo ni siya og sakyanan. Artista fan. Siya ang kanhi deputy speaker mga katropa og ni-appel sa budget deliberations sa nga nag-scrutinize usab sa office of the vice president. Na-appel siya sa listahan mga katropa. Kini mga katropa, katawanan kayo. Gahapon, gitanaw na muna ni katropang Hanilo Tabios mga katropa. Nakaingon gyud mi og mao di ay nga kritiko kay siya ultimo sa iyang humili sa simbahan kay Katoliko man eh pasensya sa mga Katoliko di ha. Sa iyang humili sa simbahan Katoliko mga katropa ginabanggit niya mga katropa ang pangalan ni Rodrigo Duterte. Iya pang gihimaraot. Ikaw pare ka ingon naon imo unsa may labot imo aning problema aning politiko? Ano mag-apil-apil man ka? Makialam ka sa problema sa nasod Pilipinas, sa kagutom, kapobrehon ka na, pwede pa. Pero pag makialam ka no sa dagan sa politika sa nasod Pilipinas, ka na dili na imong trabaho. Si Father Flabby Villanueva! Na-appeal siya katropa, pare. Human rights advocate po ni siya. Nagtabang sa mga biktima sa drug war. Himo ni mong santo diha si Ken de los Santos. Kian de los Santos rather. Ramon magsaysay awardi pa siya Ginoo ko. Sige. Gitag isip recipient sa maletas mga katropa. Nakadawat og maleta. Dunay nahitabo karon mga katropa no before katong before pamagud ang committee hearing kagahapon June 3 mga katropa. Kung inyong nahinumduman, doon na nagipagawas ng statement mga katropa ang 18 Marines. Doon na sila nagipagawas ng listahan na affidavit katropa sa mga pangalan na nalambigit ni aning anomali. So, itong March, nag-file mga katropa og kaso kani si Father Flabby, kauban mga katropa si Laila de Lima. No, ilang gifilean og kaso mga katropa ang 18 Marines and then nakasumiti na usab mga katropa og counter affidavit mga katropa ang 18 Marines sa mahitungod ini. So, silang duha, si Laila de Lima og si Father Flabby mga katropa, nag-file sila og kung tanawon dere, perjury og cyber libel batok sa 18X Marines mga katropa. Mauna. So, kung imhang tanawon mga katropa, no, doon na pa yung mga senador na apel. Si Erwin Tulfo, oga si Senador Tito Soto, mga katropa, nga gihatdan sa 18 Marines, mga katropa, one of them or pila sa ilahang mga katropa, naghatod og mali-malit ang kwarta dito sa ilahang building, sa ilahang balay, kanin duha ka senador. So in fairness naman, gi-appel sila duha ka senador, pero dunay duha ka senador nga wa na appel. Si Loren Ligarda, mga katropa, wala na appel. Oga si sa to katong lalaki nga Villar, nakalimot ko. I-type na rin katropa nga Rostom. Mark Villar. Na-appel, mga katropa. Sa listahan, sa affidavit, mga katropa, nga nakadawat og maleta nga gideliver sa ex-Marines, pero wala sila na-appel kagahapon sa gihisgutan dito, mga katropa, sa committee hearing. Nga naman! Subawasam na pangutana, kita di man tabayas. Tinood, masukuta sa nahitabo sa nasod sa ilahang ginabuhat karon sa Senado, mga katropa, kawagin sila nagakurum o sila nagkasinabo. Pero karon ato ang tanawon, katropa, kung ang ilahang gibuhat nga hearing kagahapon, kanaba is fair ba, dili ba bias? Ang pangutana sa mga katauhan, nganong wala nila gi-appeal si Loren Ligarda o si Mark Villar, mga katropa? No, wala nila gi-appeal dito kagahapon, gibanggit nga appeal man unta sila sa affidavit. Ha? Nga gisumpaan sworn statement, mga katropa, sa 18 ex-Marines. Nga nakadawat lagi og mali-malit ang kwarta. Oh. Malipay unta ang tanan kung gi-appeal to sila. Kay wala man na-appeal, so unsay buot pasabot? Ang gipahigayon ba nga hearing kagahapon kana political? Daghang dagingon nga political. Ngano man, kaliado manggod. Oh, kauban sila, mga katropa, sa Black. Kani si Loren Ligarda, mga katropa, og si Loren Ligarda, mga katropa, og si Mark Villar. O, oh, pila kamalenta po nang gihaton sa ilaha, mga katropa. So, mauna nga, okay. So, mauna, mga katropa, nga kinahanglan ganyan kita, di kita mamilok, katropa, ato ginintutukan. Tutukan na to. Kay mga maayo kayo sila og arguments, mga katropa. No, lisod kayo hibawon kung kinsa sila ha ang nag-istorya og tama, kay puros mga abugago naman. Puros mga abugado. Katropa, itong oras, 8:27 sa buntag, mga katropa, mga pita og Santon Plus Coffee Mix. Oga, while maminaw ta, katropa, sa ato ang report, atong pasudlon, mga katropa, atong kaubanan sa buhat nga naakaroon live sa Senado, mga katropa. Maayong buntag, ganun mo niya, katropa, ang Rambo Labay. Sir, good morning. Live report.
1: Good morning, nga katropang Marino. At walang pasok ngayon sa Senado dahil hanggang Webes lamang yung pasok ng mga empleyado. Ngayon, walang pasok ngayon. Sa Miyerkules hanggang hanggang Miyerkules lang ang mga senador yung session nila. Pero i-report ko yung nangyari, madrama nangyari bago natuloy yung pagdinig kahapon, katropang Mari. Nagkaroon ng mga drama, nagkaroon ng harangan boys, no? Blues, no? Hinarangan sina Senador Robin Padilla at Senador Pia Cayetano na makadalo at maituloy yung hearing ni DILG Secretary June Vic Rimulya. No, pero pinabulaanan naman ni Secretary Rimulya na hinarang niya sina Senador Pia Cayetano at Robin Padilla, no? Senador Robin Padilla.
0: Katropang Rambo.
1: Yes.
0: Oo. Gusto naming malaman galing sa iyo kung ano talaga nangyari, hinarangan ba o hindi?
1: Kita naman doon sa video na pinadala ko, no? Pinadala kong video na talagang hinarang.
0: At
1: para sa kanya ko, bigyan natin ng detalye yung mga katropa nating nakikinig para alam nila. Bakit nangyari yung harangan na i-report ko pa dito sa XFM. Hindi ko alam kung sa Santiago o basta Blue by Blue o sa isa sa Tagumba o Blue by Blue ko in-report yung press con ni pangalawang Senate President. Banggitin natin una tsaka pangalawa. Si una kasi yung legit na Senate President, si Alan Peter Cayetano.
0: Mm.
1: Yung pangalawa, si
0: Sherwin Gatchalian.
1: President, si Sherwin Win Gatchalian. Si Win Gatchalian.
0: Win ba, so, siya winner ba?
1: Ewan ko. Palayaw lang kayaw na Win.
0: Oh.
1: Sherwin ang pangalan niya. Sherwin Win Gatchalian. Siya yung nagsagawa ng press conference kung saan inibitahan niya si DILG Secretary John B. Crimulla. Nagtaka kami.
0: Oh.
1: Bakit si nandun si John B. Crimulla? Aba, hawak na ba niya yung USAA? Eh, meron namang USAA kung peace and order. Dapat sa labas lang. Kung ang peace and order pag-usapan, kasi when it comes to security, ang USAA dapat ang mga ngasiwa.
0: Totoo.
1: Nandun naman si, yung secretary ng Senate, si Ray Bantog, no, na siyang mga ngasiwa. Eh, bakit nandun? Nagtataka kaming mga Senate reporters kung bakit nandun si DILG. So, ni-recognize na niya siya yung mga ngasiwa, no, yung mga kapayapaan. At sinabi din niya na walang magyayaring pagdinig, walang hearing na gagawing pagdinig.
0: Sinabi no, talaga ni, na, ni ano yan, ni Rimulla.
1: Sinabi niya sa press con, walang mangyayari ngayong pagdinig. At katunayan, wala akong pinapapasok ng mga empleyado. Work from home lang sila.
0: Oh, ayan, work yan yung home. Sabi ni Gatchalian, rather. Si Gatchalian
1: oh, ang masabi niya. Niya. Si, ano, so, sa makatuwid, nangyari na. O di, maya-maya, mga alas, anong oras ba yun nung mag-aalas gis na dumating yung mga guests na invited. Yung si Attorney Livito Baligod,
0: Baligod,
1: yung abogado, o Attorney Baligod, yun yung abogado ng 18 dating Marines, Marine, no? Ex-Marines. Yan yung abogado na dumating kahapon sa Senado, kasama si Senador Pia Cayetano at Senador Robin Padilla. Nung dumating sila, at dumaan sila sa proseso sa gate sa whole, sa entrance ng Senado at
0: katropang Rambo, matanong ko lang, ang Senado ba ay merong entrance, merong exit?
1: Correct, meron. Merong entrance, merong exit.
0: So yung pinasukan ni na Ruben Padilla at ng Marines, yun yung entrance, bawal doon mag-exit.
1: Pwede rin doon nag-exit kasi malaki din yun eh. Pwede rin, pwede lang siya mag-exit. Pero takoy, kung gusto lang umiksit siya, pwede naman doon siya sa kabila dumaan, yung dinadaanan namin malapit sa parade. Pero pwede yun, pwede rin naman yung ganun. Okay. Kasi two-way yun eh, two-way. Yung entrance saka exit. Ang nakapagtataka lang, kung hindi siya humarang, dapat tumabi siya. Kung hindi niya talagang humarang, dapat tumabi siya. Kung baga sa ano, tumabi siya, alam naman nilang papapasok sina Senador Padilla. Oo. Ayun, nagkatulakan na. Hanggang sa napumiglas talaga. Mm. Malakas talaga si Padilla eh. Action star eh.
0: Action star. At saka so, galing pa ng bilibid yan.
1: Oo. Ay, sanay yan sa mga bayahan. Sanay yan sa mga bayahan eh. Dino na bilibid na. Alam niya yung mga siguro nag-exercise pa bilang isang action star dati. O yun, nakalusot, nagpumigras, pati si Senadora Pia Cayetano, hanggang sa nakarating sa plenaryo. Hingal na hingal nga sila nung nakarating sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, doon na sinimulan. Walang sekretariat no, na siyang mag-jot down ng kanilang mag-jot down at magpanumpa. Dapat merong sekretariat si yung dati nilang sekretariat. Ngayon kasi yung bago, yung pangalawa, si Bantog, Ray Bantog, na nag-retired na pero pinabalik ulit. So, dapat merong nag-oath tuloy dahil walang pinapasok ng mga empleyado, si Senate President Alan Peter Cayetano, siya nagpa-oath no, sa mga 18 Marines, dating Marines, at abogado nila, si Attorney Baligod. Then, pagkatapos doon na sinimulan. At si Senador Pia Cayetano ang nag-preside. Pero dahil nga may hinahawakan din siyang committee hearings, public accounts, iniwan niya sandali at inhibili niya yung kanyang vice chairperson. Mm. Sino ang kanyang vice chairperson? Senador Rodante Marcoleta.
0: Mm-hmm.
1: So nagsimula na, nagpahayag si Senador Marcoleta yung pangyayari, kaya hindi matuloy-tuloy hanggang sa inilabas niya yung kanyang sama ng loob sa mga kasamahan namin, sa mga reporter. No, nabanggit niya doon na ilan sa inyo, hindi naman niya nila lahat, na ilan sa inyo mga bayaran na reporter. Dahil doon nga sa hindi na ilabas na meron binanggit siya 11 mga print reporter na sa broadsheet na reporter sa dyaryo na hindi daw na ilabas yung pangalan niya. So nagsama siya ng bilang isang tao, naglabas siya ng sama ng kanyang loob.
0: Eh, yun alam, ang, alam naman natin, Katropang Rambo, na sa print media din, eh pag meron kang affiliation sa kanila, eh gagawan ka talaga ng balita. Pero pag wala kang bayan, hindi sa tinatawag natin na bayaran. Siyempre, yun yung bread and butter nila. yung gagawa sila ng content doon sa newspaper. Eh kung affiliated yung ibang mga senador, affiliated yung ibang mga business entity, eh yun yung gagawa nila ng balita. Ito yung naman sinakulita.
1: Parang propaganda lumalabas. Parang propaganda na.
0: Dapat magbayad din siya ng monthly. Ito, gawa niyo ako ng balita. Ganun na lang din sana.
1: Ayun, ganun ang siguro ang pangyayari. So,

0: Hernandez,
1: ganito ang nangyari katropang Rambo na pinagtataka ng mga katropa natin. Bakit hindi nabanggit ang pangalan ni Senador Loren Legarda at ni Senador Mark Villar na kasama naman sila doon sa affidavit ng 18 Marines?
0: Yun ang hindi natuloy yung ano, dahil ipagpapatuloy pa yung pagdinig. Alam na, malamang titingnan natin kung sa mga susunod na pagdinig kung mabanggit ba nila yung mga ganong pangalan, dahil nakudlot, no, ibig sabihin hindi pinagpatuloy, na satisfied sabi ng ni Senador Rodante Marcoleta, isusunod na natin sa mga susunod na pag-hearing. Pero sa Lunes meron ding
1: hearing
0: si Senador Erwin Tulpo, dahil siya yung bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Diba, kung yung matatanda, nanumpa na nung Hercules, yung 12, bakit 12? Dahil bumaliktad si Senador Chis Escudero. Si Chis Escudero ang bumaliktad, no, na lumipat sa minority. So yung minority dati, nagiging majority na. Kaya yung mga tagapakinig natin, katropa nating nakikinig, nalilito na. Ano ba ang ano? Ano ba yung sino na bang ang minority? Sino na bang majority?
1: Alam mo, para ang gulo nila.
0: O gulo na nga, dalawang senador, dalawang Senate President, dalawang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit dalawang Senate President? Yung una, nanindigan, na legit si Senate President Alan Peter Cayetano. Nanindigan naman si acting...
1: Sherwin Gatchalian. Dali lang, nawala. Sige. Sige, ako'y tawag. Okay, tawagan na to otro, mga katropa. Naputol. Pasensya, katropang Rambo, every 12 minutes namamatay ang ano natin.
0: Ay, okay lang yan. Kaya nga, yun nga binabanggit ko, no, na dalawa ngayon, nalilito na, sino bang susundin namin?
1: Ganito, katropang Rambo, kasi alam namin dito sa Mindanao, ang gulo na ng Senado. Ngayon,
0: gulo talaga.
1: Ngayon may legal na sagot naman dyan si Senate President Peter Cayetano. Pero ang nakakabahala kasi recognize na ng Malacañang ang bagong liderato ni Gatchalian.
0: So, yun na nga, likod na, tama yung binabanggit mo. Okay. Hindi lang sa Malacañang, pati sa House of Representatives.
1: Normal.
0: Kinikilala sila, recognize sila na yun ang bagong ano, legit. Ha? Yun ang sinasabi. Pero sabi ni Cayetano, paano ako, paano legit? Ako pa naman ang Senate President.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

you feel real good. Tonight is your night.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

Thank you. Thank you.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

0: Ready.
1: Just relax and enjoy the ride.

people, I'm going down.